e ngā koe o tō mō tō koe ia. Ko niwa whaopepa mo niwa tōpita apu e ki mā whānanga ki naua, te nā au naua ki he ua walo. Ai e waono, ai o tō tonga katoa tō keha niwa, ai o niwa te nā tau a ki ua walo ki nau tōlu, a ki naua, pea koe angi iki katoa e matangi me he tonga hake a ki maile noti. Koe taha nima ki he tōlu noa. Pea koe maulalo taha, koe ua tōlu, maulalo taha koe ia ki wawau, koe ua noa, maulalo taha ki hapai pia mo iyo maho, ua tumoto koe ia ki lulunga, ua taha, pia koe maulalo koe ia koe ki tonga tapu me ewa, koe taha fitu, aia iki moko moko au pito, a tonga tapu ia mo ewa, o whakawhihoa naki atu ki he toenga koe ni koe oe u o tumoto. Kei kei koe kau, hiva inu nga wa umai, pia kua te hiva koe ia, maki nga utolo, i he funga vai lahi me ni o fo o ka pefo ki ke vai ko ni uto wa mi ni o tapu